0: Koko bin hum wasi se wala wa siwa ke XGFM yang hiang am wasi se koko bin ga he a hanam king hum o mi fresto mangumbum. Manak au ke viko mak ang he wa gwalta ga endi machali. Eskis machale an ngande ke ka jig ang he sike fisa ke wana ke dolem ya o si ke gani ka he wanwa tvisikuna ta chik dige ta o da koko ngang nau ge ke dolem ya ko ngam kang thwa ka wasi gi a kham sung ke ngoling ka e ka ngui ka wasi gi a kham sung u basi si ke sit africa ya chona si ke wona ki ka wasi ngu hwa police ata na tam ke hard bias pur ya dam gani khuna face gi git in agan tak gi wona gani ka ng ke sigan ama ko ka ta ka wa dolem ya fabrika ta police gun ama khama khwe ta ke malin ka mali dolem ta si ko ang magani ka Look on a fee in Halamangia, Zimbabwe, Zitwa, Tasking Hitting Masile and the K. Kawasigi, I come soon, Ugazig the Gita Kang Hia, Goloke, Strap Vetan Iavikwama, Kawasigi, I come soon, which you see Ganghu, come soon, Kohe, Dolemon, Kumak, Kazig the Gia, Hana come quick, Kang Moku, Ivikwama, Iguit in Agdang. Ta polisa yi he wa fisa vi komet in ak ang gang sik ya khu kham sing la ka he wa politika ka ong wa ki khauti ni ya gani khuna fisa ke get in ak dan ka sik ya kham sing gu la yang he gu ko na sa un lak au cha ta sik ngi ta gen am gen la yang he a wa kong kan ke wa eff a yi ji thwa monica dubin ya gam ya da uni Sungki ka ng si gehe a kamsung u chike kagikunsa kwa ta ya sogong igdak a ki ich o ke volman stal ke organi kuna ka partura kuna si digi thakta ye yam. Lok o ka is gya kalatu kwa ka ta klaitam ka ng ke kulinan ke ngulong sabisi ga govun eek danan ke ngula yang hewa kung gagam ta vangan agang lok o yuli ta si ge guwa ya ta ka kanini ka ngtani nga kwa si ge kung yam. Ta specialin aka fesang grupu gita an ngande ki yi ngaleman ng ya kuyang grupu yi he ge ti ge ge akham sung u ka wisi sik ang he sik ngi dwi ge hani ge ngulun ka ngu so bisak au hum ke lang yan hu kham sung go wona ya tu sim yi ng he sik ta ya kuye ta khau ya jon ge thanu ta ya kuye ge tu zin 5 tuna ka season tuna ya khau Parlamenting a portfolio committee in quack gear comes some of Veta and a work as single gag any the gate and con hair with the same. Ya and on the cake, cause gear I come some uta, nothing what a gay and nothing in whom giga wanna the parliamentary come upon the conda, can his quiggy get come some uta ya quay, ta ye get and hear the key to be see to take in hot to warm. Guitica e ying of his suck on skit the cargo con a john the consiwa honorty. Aka kanu hi koi gita ya koi ka hana chima complain na wasi ong kamu to wam ta committee ang aka au kola kola ang da ke ying halamang tani le ka wasi gi ak kham sung ui tani gita koi ak kham sung u aka ngagi ka ni yi kwa ma tani kale to ta koi na kham ma koi ka wasi gi ak kham sung u ke nfe hie ke chibisi se aka ngugi ka hana oi gi kham sing kim chima complain na wasi ong to wam Tama tolong ngawang humiying he wa hanggula wim. Dia at ang ngawayang he wa Jordan Hill Levesi at ngandaki ANC kalimang toki tuisa moku o hum kung hungkang he wa mitati ke jitwa yi he pren ngawayi wa PR kansalang hum ke manggawang e metro ka fristati kuna yung o hum hana ke hanggula kumisi kaigyan ngayadaki ANC kachalun itwa me ke metro ratia ngigde awanam. Hele lewe si ta dia ang ikwik o hum ke Bloemfontein ya stad sale ya gege ok unawa ye ke hevi kwa me get in agdano moku o ngurdi twa yi he an ngay ke kulusu hum ke municipal hangula ke chitda kunisa ke fir ke november ya an ngada ke dia ang hele man wa parting yang e ya he ratin a yi chitwa fir desini 500 ya veki ke ngul nunga ng yi giyam ke mbigdam kun hum ektoro si ngas ke wula wa ak dira sumtum hum
1: Kami te mono te ki se nite se ka siyebe irek am tako 5 gemene tenge kara kwa XK FM siki no mbamba rako yo kara do kwe kwe ten kwe na nkoma sika bori tewe kwe sara ti yaftaka punda. Nkwarata yeko teko kwe a huji a mungo endi masaile anka tukwa kano nite si kaha siko hoiti nga o a duele mseti ko ngomite nortvesi tikwe a he kewdu hunka o a nyamako karawate kwa na he kana mwate no duele msi ngom o nga siye kwate seko ngomu he no aki se kamba a ngomu kwa hiya kuna tiko South Africa sidi oki duele msi ngomu teta polisa na uka eseka hartebi sport damki sesati no si orotinga o aki se do sanatin kwaha si aki dwelem si ati ko ngometeta. Polisa na do te kwano aki milyun randi sai si siri di dwelem si a ti ko ngometeta. Firi di mboronga kwe aya aki haa Zimbabwe ika kwa kwe a ta hoi ko ngwe kamki kia witi. Masaile aka tu kwano kreska dango kwenye sase ngwa kwa na aki jiri kwe tati mutetu jise hambre kwa nga kwa na duwele msi ngom kwa na kenyeka mwo kukoma takwa ya duwele msi atieko ngom te o a arunaka nga oskita. Polisa nao takspane sesa kuhe politike mwarde atikwe na Gauteng siki sesa ata no sieko kam kadi amboronga kwe a ho tata kiamota mpwe a ho oita ho a kwe a tungwahi EFF kwe Monica Dube a ae yunim ki khesu o tek am kwena dik aye ki khesu aisi waka Valmans hol ki kak am Pretoria ki kuye tungwahi mboronga kwe a se kwa wita nseka Kalinen si o kaeka osiki ya teta ti mboronga ang odi kwa nake. Nyamka mboronga kuma yuli mki hoi no ama gwana mka hoi kaya kaa ngay. Speciala onrusuk yenete kwena aga tukwano khana khana unga osuwaka tu yenete ngomote tinungo nga yenete. Khana mboronga jite no kaw kaw tahinji a nazinala farfokhons khasak kwena uka. Ngo kwa kia manako mu nata amboronga jisini ina we ono khirika taita. Eswe iye kwena khana o ngikwiri su o tame a karati 2015 na 16 na kwe a parlamente su portofolio komitie na ngomate na justisi takono kronvetlaka unvakala nkwena ki. Khana a katu kwa khano aki kwe khana ji a khana wukoti nata enlakting ji a khana wogurita. Parlamente ki tin kwena kiara tingo khana muta maako mborongaji in atekwa kia matainje ina we otangireta. Ngesi SOE kwena suetu kwano ngekuriski khana nge kwa siyeba honertidi mboronga kaya anauka kiaro naita. Komitie na ketere ngomata haa kwe a kola aka tukwa kano khana muwate sinu mboro kazi nge khana yenete kia inkara sesa ko si otveno ngano kumaso mga khana tineko huji a hino enfie khie na uka kiaro kuta. No akwa nae khana kwa kia mana kusumu utati. Borisi ukheri ohe tek ucho mkagwe kuruku ani borijika. Di ae katere mata hama Jod Gordon Yil Lui kham ane a anka tesi ANC he khanao ane we urutinwe taku kwenji a tamaka khana o kwenao ji a karati ngo mangahungsi metru si fresta tiki khana a ngoma tikwe a Ferkisa ngusikumisi kwe na kikwe. No khama aka dukwari nge dango he iyete si ANC he atakwata no kwaadi kwe a ngoma gota a metro su rati siki. He lui aka tinsi yeko diya a he a kwaaten kwe na atako Bloemfontein siki suere mati a khanasi yeko statsala ki aretin kamka khama nyamo kate kweko khamtama nga dao sanati ngo khana a kwe na ngo nkama nga. Nga o manda iti kuro kusi 4 November hisa na kwe ki kuro ti tam siki. Hama a katukwano dia a ntseka tswisa ga ha party e a ke go khaside ratsleti a ke he 4 days and 500 vakeji nga o ikinyus ke tinji ki nga go ga go ta ata te oborete ya ha ya khiri khiri nga bana borete tse tse tse sain de utame a khire amno

0: Exka FM 107 Kowet ono nyege tama 7 tama ko 35 minute zinge karama khwatam am okam ke aji dangoje te karama ha dango he tsiyama ko takwa Christmas da aji rundu chief da aji te te ta tsiye ko takwa kuma ti khate anka di tsi ko ti ko aba siti go je aji ga je te tse ke no tse ska te kuma ti khwe te tse ka kuma ko takwa kya go be te tse ka te kuma no te ku fani ka no te mun ti ma i sika ti ha ti a aba si ma te a i dir ka ta hin to te mu ko takwa te kya res no ko takwa te kuma an sin ko takwa te anka i he te di kha te mu an sin ni di kha tsam di te ki ya kwa ta ji nguna nguwa mukunda na mukunda aba si ko takwa kayanja kaya swise na kwa kunwa te kaya di ike ama isi ki te kuma ansin na kwa takwa undom sin na kwa kuma ansin mungwa ansin na kwa kama ansin na kwa takwa do sin tu te kaya swise na kwa tuwae takwe ta te uyosika kate kayanja kunka kwa na jiteki ya kwa ta ate kumti tatu kwa je te utako na te atamji kakate ya ankara hina kwa te ngai tuwae tuwe uwan e tok e kato e ya gwen e sigito ate ngato kwa je ato kumti ta te utako na te ukuna te ukuna tia keke te a karen khoja gwi ti anja anta kondi tam a anta kondi i a anta kondi nga a anta kondi anke a anta kondi teke ya nga a andita ti khata kura khara ti khande kurita kura mba kurita kura ti mungwa ansen ti mata kusia teri kareta ye eta kwa ndeta ti abasia ti kesu ike mungwa an ti kwa ti gana ati kwa ti khara ati kwa ti dom oro ati kwa ti hintio ti kwa ti utrehe ena kwa ti mungwa ansen ti ma isika na khara iki abasia teri kareta ti u abasika kesu ike khati muwa asen na ta ikara ti di damasien de ti di tasien de ta ti di kunwan de ta ti di kunkwen de ta ti di kuli kaman de ta ti di ngana kai kwan de ta ti kunya kareta ha kesu ike ti tam ti ti anja abasietik kesu ike he ye e i he a i he e tamo kwa ti akoma asen ti mare kareta a i he te ngin e jika te u tuana a ngana kiare kasu ane do sen sa kia ti sinu in tuana nge e i ane abasieta ha ki ti nge i tua ane abasie e a veta a i jite abasieta ha ke jite te dikha te mua asena te na ta igara te hiyata haari karta. Te kuma an kwa kwa ta kwa te mua asena kwa ta kwa te dosen ka kwa na khai ti hek tam kwa kwa na hai ke he kho kuri khwe te abasiyata haak e te a abasiyu ane he e che kakagwe. Tam kwa kwa na khai ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no. Ti di tere kwa ngana kwa doro kwa abasiya kwa takwa hii kwa an ye e kwa hii kwa ndeta he. Na ngam kukore re dikuto kukota kheri om asi iya go. Ti tere ta hank e. Ta no ti mungu ti hiya te khosiu ike. Ti hiya ta hank e. Ti atam nyama hii ye e i he e hii kara kwa takwa ti hank e. No ngi ti hiya ta hank e su ike. Ye e i he tia ata i ka tere. Tia ata hiya tere. Tia ata tre owa tere. Tia ata nga. Watri tia nga watve nutika matike ndeu di ma ihe e abasia goveti ki anja ti abasita ti a iziki ti mungwa ansena kwa ti koma ansin uwa enu ti khara ti di damasi a ti di tasi a ti di kung a ti di kung kwe a ta a ti abasia ta ha khozu ike uwa enu koka te kwa koma akwita tamakano si ku iji te sina kutamnu a iji ata iya gove ata kwa gove ta abasi ya yunko jim i masikano ti khabana koma ansina gove ti koma gukema ti udamasi se ha hata makahado ata hakuinta ti ndeta ata ha abasita chati udamasichi chati ukunchi chati ukunchi chati ukushenchi hati ukushenchi a iji a ti khara khaba nasi uwa ya go kiti koma ansin kwa muwa ansin kwe. Kwenya kai, jaro kai, ana kai, te kai, muwa an kwa kwa koma an kwa kwa. Ti ngana kwa takwa ti abasi ya kwa ta han khoji ye e ihe an gove, ye e ihe koma gove, ye e ihe doa gove. Te Anga dia ngana kwata ya tek e khate tieta nga mtresena kwa dom, mtresena kwa abasi, mtresena kwa kle, mtresena kwa takwa tieta de tamakhanu dikik en am ihe iye tek e a hambe a i anihe e kuma a te ata. Anko ji a ngin e jika te kuma asin a chan jiki tek tek tenu te kumti tat koje. Chan gwiti ti chik ame a chan jiu he ek tek tenu kumti chik ame a ditango ta tek tek tete te swe ki nga karkwa ditango anki ti komate ditango tati kom tiveti kom ma isi ka kufani ka hink oho jishwe ka hink oho jechem oho tadoti tik oho ramak oho musobo he ti ukwink esu ike he ak oho ika kufani ka ite ti ukwink esu ike he ak danasi ka kufani ka ite ti ukwink esu ike am kakurom kakufani kaite. Nuti mungwa anakwatawa di koma asen ti maa isi ki tinta. Na ukwa nasiki ti an maa kwa naiki. Ta makano ti an veho kwa ii karati abasi yago. Te kwa na an kleyeswi. Te u kleyeswi ka kwa na kaiti he. Ta kwa na ta kwe te. Te kwenye kaika kwa na he. Mungwa an kwa kwa koma asen. Ngamku na kwa dikutu kumia tewe ti kumwa kana kwa. Ti si an ka sen an. Ti ngam gandi he. Ti ngandi na an. Gandi kwa an. Ti ngandi kwa a. Ti dikutu kwa ta kwa ti ngam ta. Ti ngam sen na kwa ti dikutu sen.
1: Efka.
2: Yawa.
3: Yang si bring the music back, Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back.

0: Ska FM 107 kowe dawno nyege tsa maqe ska nyege tsa mokwa 3 minute dzinge karma kwa tam o tsam gite a tsiye ma kwa takwa aji and thorong an kuna abasi ma kwa daka yundu thorong an ko jina kwa tsiye tsiye shu yete am atu ya gawo sene kwa takwa ha tsiye sene tim tsam ki ha anga ti ha atan iye ti tama ha tsiye sene kwa takwa ha tink esu ike no tsiye sene kwa ha mu sene kwa ha ka di tsiye sene kwa takwa ha doro kwa takwa ha ka ji a ha mu ka tende ko jiki ha ti ke ji ha kwink e di how click e di how knock e di how dog e di how abaskeji atan am otsama atatsim o gata magana ga komsinu ga tlousena tsiyete ga ga tlousena tghorwat ga ga tlousena tsuwa ti ga ga muwa asin ka kona di ga ji ga o gata njima e di ga muwa dik esu ike he keke ya kungtswa e gore karata tana kwa te tsai ka kona di ga ji tinji hambe tsue kona am undomsen na kwa tsiyesu isen ka kona ga tin he Nam Hautre, Nakwa Hadikuto Hautre, Tatano, and Tosin Kakwanajit and Kumkaraha, Abasiago.
1: Escar.

0: Nuhinche programs kite musa kaw siki kungate. Nuhinge di programs kite kasna ti hame wehe kwae tahun tri siki kungate. Nuto a kaw a kang tau di kohwa no nga a wonu. Am nga ma kami sena e hadzima. Nu ha kaw hodzi ate oa go xe ngom kara huni sere te unsi siki ti. Nu asere ki hone tranti siki tau oa go kawa dik e oa nguyo. No te kuna ate ante akewa go ako hojima au di maasere di kinu ireta. No ante ka ata te kuna te ate akewa go no kao hohe ien koma sieve mietere na kiao hasi u kiao he. Ta kuno ako di awa hate ko tutu tui kuma kwe dunwa tui hazi kuma. Ata mi ka ete no ke he kao he nita kai kai kwa kuno kwa e awe gaeta kana yom kaka dunwa hakuma. An te wa dunwa ako zikunga. Ta kunto ana ama ise na koreta. Ata dunwa ta hayonge. Ngi kwa kuma. Ofu we mtama aka zika tu ati tamzika kazi hosa kiatu. Kwane ange kwa kwa akitinu. Kazi tamwa ya kwa aka mko zisi owe akwa etako siya kukoro kuweta. Nu ata na unta ukuma to kitang ya tebe te kuite kau kwa kwa te kompe oko na tama kana kwa na hake wa iya kota. Nu kwesento hint eto ati kau sa na ta hamadi e waka maskere te ngom reta. Nu ngi hodzika te ngoma gwinta i hodzika. Ta gwi, ta uk e si borti e. Ta ngako oroku amba pira e ham a e ta kare oroku tako ta plaka gwe e. Ta kunu aki ita zauka go hodzi. Bren papira e home ta kunu dri u kreitizi. Bren kwe dus kwe ta kun oranye kwe. Sa gawaku ake kaparo e ta kunu skere kare ka kwe. Nu ata ako zetagu ya kwan tito akien kara ngama sana takara ta maskere ngomrita. Nu tayam kara ya gwe aham ahe e tayama ko bren sika kwa gwa. Sa ata a ahe e kwa yo kwirina kunu. Sa akui ngae e duusi sika kwa gwa. Takun akui si kusa am kwa siki za orenye kara kuma gu. Ata tehi sa taman kete kai kwa gu taman te kama e kara kutako kwa isu siki komsa ae tinga sika ae. Awo ta kwa ae te setanga kute komsa maa tuen kuzi ae tinga ae wota e tende ae kai kwa gureta. Nu kama e kwa sika ase kite kate.
1: Moro tani bela. Man am imitali sin wisi si tala tam kan kwenye la lwe kwa sa adzu ki tala aga program ta man hete ge dwe o naam ke sa program yanke wa airfairness diel yen ta tala tam aga wa awa airfairness diel tue ta mhete ge mgia ngwe yanke wa airfairness wa yanka na tam mkisa nga ta mangung mami talising ki talaksam ka ang dam talising ang kwata kwa ang ham ki mtima kang kangya ngoya la hewa airfairness na yawa ta mtima kang ki o ka kusa ang ngoya la ki ale dhonga o jun sa tige mtalising ang kongkong ki tika ang he airfairness ki ang ngoy ang masing ta ke ka kongkong ka jume talising kwa eki wana iku gani kuna ki golo kang he mkwai ki kwa ngha kwe ki tika anki uwa airfairness aya ngui aga gani kuna nga waki mtima kang mhe kama airfairness na gani kuna tama singta ke mkwai kia juga o tika anki juki temu kuti mkwa ngha kwe kaki tuan tajwa gudu taka I
0: suwa atengu ya takame ngoma katoko haa sae se te se tanga kwa e nu ata kwa nu tek e nya kusika te kuwa kusisa nu ata kwa nu amkham te e tek oranya sika ohe tesi e kronsa. Mbamba igwe, tita angu ya te kama tangoma kutako ya atia.
2: Tawa tamtumki kusa adhamu, tamtumki tanibela.
0: Nu titi ya taa ngai sika radu e kwana kota keke tina akaya tena takara hamu a maskere angu mirita.
2: Oh, kawa tangu, mi matu isa kwa segi chingwe, matu dati sa agite skrupa ngau, tamtumki talisi. Oh, matani ngau matu ngabahani ngau mitungkwe.
0: Nu teke si ka ake si oe oraya kara kong si ki ya kwa.
2: Kajala, masing ta tanipela tutegu machi kaisi?
0: Nu tsa tingwe ya teka igwe.
2: Kamasing kwa mko ngahe prengi masing anuhe entleri kan e. Ta masing ka tutake ujara kan e teka nchumi talisin. Ta kamasing tanipela ya tutake tiendera kama kwe chikan ki manele ang hikuwa ka teka nchumaka. Ta chingle ima tisa wa yamagwa pepelo braini choko un. Di ikama tinda braini. ta khani wa golo gesingi mtwa ke tinda tu ta kuma ka ke papilo kausin ta ka masinga ma kumto ka paninom kala kwa ka ke ngayin kandang wa prengi ke emke una ta masinga ka mamti braini mke ngayin braini wa uwa yangna kwi ngayin gawang kandang kwi ka masinga ta ni bela tika mati ya kwa kala kame yangna kwi gani ke kuna mtwa kala kandang kachala ka masinga yin kame yotwa ngayin kwi ka ka gu fofun asin tanguma ka kwa ya gengo sewaka atali dregesin damnui degesan kamgesin takaba ke fa ya gengo ka akati sa ade waba ta kutisa kwasaki mukutendra gata ni boy a tumsui ka tumsui atala ta hobrengi kala ki una ke tang tani pela ke otong kwe ke gengo e ka ya tang ka ka thaba ita kajala masing tagi sa ngang mukang tama tama di kay tagi kaniti mukang kaam king
0: tita an kuya to om igwe
2: mi kala mi ajo tama kanta ni pila kama chesi kama ngawi ko
0: sa tete yata kaya ikara kay ko tama ito tama we kame makisi ya kware kame iya kware tengo te program e kherita
3: moro tani pila moro om igwe
0: mbamba peter
3: moro mi talising tani pila mati sa ima koko sa min mahang mi maskere
0: Tse Peter, tsamu wete kurisa kunwa te kam sikitsa yangu. Tamanu te kame wagu tsa atako keuka aguna tahi ikoreta.
3: Kajala tani bela, taka konkula, tamajo kamu kwe ii.
0: Nutidu watu program sikito, kasna anataka maskere nyomi ikoreta wesentu. Tama hito teke kunsa geu kwa koma kambe.

0: Notokome programs kinyam osikito tiswera manana ta i kanyam inunde udzika nyom ikureta no. Ha uom igwem tamate garana na amate ayako nga manana ta i kara anko zi nyom ikureta amate atay program siki nga amate. No igwe nu piter nte wese na kasi katina ti doate to kasna kwa na ta maskere a nyom ikureta te program siki tita nga amakwiteki. No to ha kase na ay program ski ma ka uk oko zi an sena kwa ite unu siki tin zire nu sere zi ki ta maka zi ha za uka ikota. No kam si kwa na sika te kere o ski akwa nu kia kare ea kwa kavana ka te kaya kwa ngi program si kwa.
1: Ito trus lamita asi ante mdono ka sika matlai.

First love and you musu ngsi ngamke mmoli wala komteke tine kama 16 manite ke konke radio xka fm timbusi komte wala ke kham emage ajwe kham ke bunga wase magya komisela ngwa program ke khomang wala khama ngiatswang yang ke ajwe bunga ke wali wa mi a elimia ritsli antika himge sonkwa am gita tua vunstaha datum 7 oktober 2020 ka khisi ga tene ang khong wa mkichi musin ki chwang anje kam gi sung kom tene gita tua ngi je ang kya chwang ta smana tene giti wa de ai skola chu yang kya nakam ka khisi ga tene a u khama de we ai mugudi ga chi de ge chu ya skola ki last quarter a chwang ke chi musin ang kang kam gita a samtya a program ang kya chwang ngita ag ngama ya atiki kam chi gige akama wala ngi wa dalfir ibi mata ag khawe ngama ya wali wa yalfu program ngi tin gita tal utam ki chimse lagi chang ya ge kom ki journal a program journal a program ya chang kan ngi sigi tin gya ukam ki khason titik dani khunam antika ngim chu ag ngwa ngi ya ngwa da khason di tito chukulu wa nga chukwa nga wa bunga nga nguya mtene a tuisa muku giga saka ke chimusila tagi ta agumin nga wata u mko khoshi program ya gya kwa mi che bunga tuisa tungki nga chimusila mgita a samtula kre a kwa nga wakwe ke anjika nga mgya sungkwa he chi wase si nga plesu sung gye kwa tui wa he mkhe tine gye saa ke nga wa chan aga mhalasung tene tui kama kwea nguya kya chwang waka ang him tine asam tuwa ko kwasi program alwa che bunga chwe sa tung king hai kakrisi ka tine ang hokong wa mke wala singki chwang muku kwe alit wa akuma ke kongke radio XKFM atwi sa muku kika sa kawasi ka ang hokong mke katam tuma magira wa jure kamo ke bunga wasi yang alit gawit kuma ke wala singki chwang igeta asika mangwa mi a elmia ritsli ke komang ulang kumsa ang kya chwang atik ng si meta gan ko na inha mchig bigita ang kuna kuhil ngana ko chikim chu ag mga ang wag ko ang program sige gang hum na hum magigwa gyami gikong o imagigwa chig dami gikong matina at twisa muku giga chig bigwi ko ang hawa bunga tayam chumusi ang mag mga ang wag ko program gita sa vita tadura chig gira sa program gaya akalutom ke mula kumsa ang ke ya chong.

Dokter wa muso a nsia am ke muli wala kom tike tini tama drin tu ndakh mani tike konke radio xk fm ka khisi kan tini atla uto am ke program ke chang bala khwara gita u khama hm ke anji ka nghe ngesu kwam ndibige ya I skola last quartal hege chu ag me anwa chimbu sinki chwang de we tsitsa magene chu sing hi ukwa ka bisi siga ukhma de we ai vilunga sagani khuna hini chu ngang gama ka de we ke yi vilunga sa chwang ke last quarter la muku gi ka sing hi u ka bisi siga de we gi a nwi da kha wan gi tang hi Take Hungria, Oh, hi, Mama. David Titum, he do what in at a qua a commissalanga way coat a too fussy. I examine. Tagawatigeta doha the opening of a ya, Upalapala tunang a gama. Furke he examine gequa pering of a kagi hifitica. Vantimusilla, dawa a. Vindika chisinga chichigi ngana kwa examen wala thamkaya kwa chigigi ga ragdir makar dawa a vindika unwida khastrisi kachigi sing gige pening wa gika okaga kwa ka thota khithama kwa ya ka dir makar ka stresi chuka kwa nga ka basisi ka gya uha chimusila ki chwanga nga magini lungisa kakwa examen wan chigi sing halmang gige pening wa ging o Tagita senta wala tota akwan kamakwe taga hunkaga kisikwa yakwa twisa ta atrazala. Ungalakangita agyaya ta examen awola tongwa wa tihosa lungisa ta kwa examen ta mazika tinigita ukama afisisa kasuntate. Waku ehe kangusi tinigia wavan kawe bunga gitang hei gigang uchi. Ka kwa angung waka ngung angung waka taha chi kalang agang kong uha. Kwa nga a even kawe akamani ki kubang a chika ang. Ka agagya kamaka muti yala kwa kula a. A chi kalaki ka wakamani kwa nga a. Apari nga waka angung o chi a u nga waka ki ak a. Far al chi singa chichike he toku ang kamakwa siyo ki kwa kika chwa ngung. Tan chika magya sung kwa ki Final school quartal ka de wa khawisiwa kabati gi thoda ku khama ku sio van de wa ka gi de thoda ku khama ku ga disa ga ku kha khama khu a ku fasi ta tu wa hun khamni ng manang ba yela thu dang dang a kya ngi school a thau daga tin wa wala e he thau ku khama ku sio ku ki de we he ki kika ai thoga ga chwang anje ga ang he khau kha khu ta tuang skolam he pering ngawi ging hi chigi ge chwa bi hier ukwa chi singa chi chigi ngana kwa klasi ngu vi kwa ma singe vi longa sa ka singi kwa ng ai kama ka e pering ngawi ging u ga utuna chu di kama ke pering ngawi ge ku ha klasi ng kama tu chi ola me si ga u ha chi mu si ya ge ka ke pende di vikwa magising ke sigi anayi hun kangi pani ngawai o hun lu gisang avan ka vikwa magi gya nwi da kha thok hun fasin a examen muku gi ga ghala chimusi vikwa makha khwa ka thwa kwa khai khama khwe dan khala mang ka gisin tena vikwa ma he hun ke te ge kwa quartal sing du ke kya chwang e ke vi lung sa ka osin hun dubi he atung a hersin hun van ka hun da ba ka skolam he sa nui da khai ge hun lu sa ta ai examen ya ange kwa chik de ta ga tira machi ge he ka tene gi ta kwa hun hun van na ba hila skola ofu hila thau da nga kha na ya ni ya ri fit ka nga ba ate kam chi chua october a chong a chi chim wa si si thota ang wa tu a kha ka ya kha tu ka tu ta khifa hun chi gi si yang a chigde ge ga jega khagya te chigde a chichin nawa de mi wa skolam he khamni ang ma tu musung
yara ema ya geta ni hunke uha ya skola viko wa matuwa ngu. Chimusi kabatike he dawa temigia nuitaka aka ya kaka aya. A understand ang heke sama verka. Dawa pa rin nga ba unsang rutina ya ehe au kama ya vilungi sa kiawa. Chimika u akama vilungi sa gani kuna. Hugi tang hei kanda chige hugi kwa o kubanga ak aku fat brie kank a un span fur ka ak hat in a avi kwa maki gang van hong ki o chiga ding hunga ka maas at tawad ak mak ak ink ak asna fur ka makadu chiga giga anhan. Atiti dawang ngung gita kwan nu da hak asna ka un. Even kawe smanu sung gang duki ka fakazin at chuang dawang a rutina paning nga ba break ka genge wa hale ya fiti ka ngwa chimba gi kwa tsa tsa tsa ko kuma ng gi gi kum shala ngwa e pala pala ng a skola chimba ng he ya mage o tsia skola e ti gi gi fiti ka ngwa vilungi sa poza ti ti ge ta ko ho di bi tri gi kwa ga wa he tra lungi sa ati o ke ng sim meta ngu tu ng ga ni kuna he de gi kwa alembuka pinwa tri gi tsa fur ka gi ka an khan ka gi sun miskin na gita gya hais verke kaparin wa ginga utuan kaparin wa ginga utuan ya kaparin wa ginta wa kya mitchi sin kwa ka kuli da hatra aga ta hale mang uvi kwa magisin tini gita anwida khaya atiti da operin wa ginga rutina ewa kanda kam na kam kis fer al skola vye ke chwa ngawa chiga hong afitika kwa hong pala pala ka ya skola kasung kama skola tisung na kya gwa oton hezver ki kwa tutu kwa ga ya buku sung ya skola tasi kawisi si ka hanka fur ke jala tuna ka fur kokumakam ke khadiwi he afitika dewe ayi du awola ten thago kama ko sewan ngita ngai fakansi chwang ofunavie ke lemang dewe kwa tung kasi kama kha Ferali bom he. Atung kya sika makawang. Nga nga skulang akulang duma ufu a navyeking ufu fakansi ng. Tamak at akwang uga chu. Tamazi skola teiti. Ang at taklatin mo kugika sunda wapanin nga wa. Yang hi. Teiti a ea gikwa chua. Betates. Atutung gi hong. Tsaya khanuhu guga. Nung gi anwida ka. Ka akoko matam. Kaya kapanin nga wa. Tsawa fruhu. Pala pala ta eke ya skola vilungi sa. Deweng ayi guchuts awola. Ke ewa ha diranda skola viking achwa ng. Heke fakansi ofu na viking aga. Panin nga waka ferskal. Skola vieke chwa ng da akwa panin nga wa. Yasita ku sika mak awfu lati tetista da wagi ka kuchwa. Even kawe kamasya. Video asik atu si uchwa mchi teti. Skola titi dawa khabe ada wa boma atena ka dawa ki real si ki skola titi akwat akwa of skola titi akwa sita tunke a ula ti tsago van apring na at a wala mti gandi for all na wali ka ka tin iri even khabe magi si kama u asi si kama o bali hin of ka tu u ka pasala na so bali hin u dibiti ya kauku kan tini ka yalfu dawa tini kulachu kan hungutu uto alf iri. Teta ka peringawa ya chuvan kokuma wa skola. Ka teti singila dawa tini kulachu. Dawa peringawa teti singila ya giachu. Even nga nihiri gani kunakula. Hungutu tini dawa dadu ka peringawa gen giachu van. Tini iri wala wa teta ehe paningawa skola. Mika gaitz a teti la. Tua kre skola ma tini teti singila tini sing yalfu ya tini kre so uchwa strati ngu. Si singa titi kang kagya kom ki sing u rutina skolan a rutina ya ehe a kwasa dawa ngira ngati ke fer al last quarter la ang tota kwa ha baya biasa fer al de we kiltem he in khrati ka ka bom he van wala wa di miste belang rekste wala ehe kwa u tsai ke vilong sa ka gani khona fiti nga vi kwa masin ka ehe vilong sa ka sa ang batu muku giga nga ayi ke tike igi swa pala pala ka ko e ke kok ang fasit a examen ang tamuku giga sang u
dawa heke belangre ke chike gya kala utua. Ngan kwa kam kege ke ngan kwa kama kwa klasi ngan vi kwa masan, kama tuchi san, haiz verge sige kwa ngan yo tuanch o, di kama tak ofu proyekte sen sige kwa ngan yo tuanch o, vi kwa magge sige sige ngan ay, hige ulung sa ka examen. Gira tura kwa kama kwa sege chimu sengi chwa ngan. Da operi ngan wa geng hi, chima afer vakaya, ke kwa talang atchwa ngan operi ngan wa geng o, ke akwa sa hong ya geng hong tong. Sonder mo kugika o ka ngasi kwa dirma karka kwa ya ngunga ngam chima gika anhan. Ka eksamen teiti kamka ya kwa tika kula ki palapala ka eksamen. Ka kwa ya na kawisi si. Tisi ka tini gita kwa ukama dawa ya emosyonel. Gani kuna tamo kugika sung ka tiwisi si ka gika o. Ya rak restak muku gika waka gika update. Kala ka gita kwasa kamu ke uwa. Suwender muku ng dir makarang. Eh. Chiba gati ni uwa kama dawa kaya vilungi sa gani kuna. Chiga giku lungi sa ka akwa chimika eksamen maka age kung atum. Aan mudah adawa. Ya lungi sa kuma chige vi kuma hukala gi ati ukuma. As ka ngwa, a kamang huna taat ka ngke laste mani tamatang huna tugigwi kawa ka ng. Mgita ngay kanda faka ngita first kal u. A gita ngay, adawa gita ngay faka ngke agi kwa skola kuna. Faka katima, ya kwa dun khut, katima ka medelti, katima kwa kwa gika tutro kagi kwa kwa u. At sisa mokugi ngsing na ba, katema ka tsa nuida kha ka ngita ngiri ya nuida kha wala kai ofu kam kam tsa tswang lungi sa ka ka gwa ne taka tema ngite ke ke ka ya thota kwa bae khut ka ngwa nuida kha ke kam e ka ndu kha ofu wala par me ka ndu kha ka gwa ne taka ka tema kha medalti ya nuida kha par irang ka gwa ne lungi sa ndi dibi ngung lungi sa atege ko ya ka wa kwa wa gu wa ka ke kam he kam he ka bi sisi ka hankala anu da kha thama khwe ya konsentrasi ya pen ngo focus ka tige he ange a lungi sa cha kala ka ka sin ka focus ka ka nga ka khwa tang ka ngung khama ya ke skola vi kwa ma ka tang hecha ge ngwa a nim be hier kwa ka ka bi sisi ka hanka ten gita uwa for all chimbay ka kakwa wakai kong an kong kawesing a examen for all that we kai kami ay gani kuna chimusili gita kwa anwida ka understand ng nawaki vilungi sa chuan ng vanagin ya gita gya vi kwa make a ge panin nawaki lungi sa ta op specifika wola la hang nawaki omkhiyavang kwa atini gihe a lungi sa ka panin nawaka wachike he kulak e gya atrek ya andak ya wa free ke chige he ko ya gi he na alungisa o vi ko makala gen toto gaba wa ne fer al vi ko man ka wa ka ngau he vi ko man ka tama ka tang chimu sila da ba muku gi ka ngto uyas sti di rutina akwasa ya han ne chika ngu tiplela u tiplelu ko vi ko man ka ki ka melum he na ka melum he ta wa ke ke ka ka kanaka specific dating tsa ngwa lungi sa ka u kwa ka atege ko he ya u awana ka to si ka bi sisi ka ka antene ge ko kama ko usio manela nguya ehe a ada wa ka ka tina atwisa da wa ka ya kwa sanga wa tini wa mutu ma e ke da wa skola vilungi sa gani kuna ka skola ge kwa ngirak betroka ke ada wa skola vilungi sa gani kuna kala mangna ti gisin gigi si kwa atwa de wi kikas si ke de wi wa khrati unti gandi ya e satwa wi kika gi kame ti na ba gi ti ya khan ur da wa vilungi sa ke wa in 23 komunikasi ya e agi a unna wa skola vilungi sa kosun a o ta abiter firstan u lungisa ga dawa ge ngwa lungisa ko litima gita ukham ukwa
kagita ota amak siakar muku gika ngahi. Cike he, katema gita bilang rike adawang abilung isang acuan ngangkam gita wasang. Dan ngamang suka cuma dewe ikutas ng janggo. Hanci hana u bilang rike en lakhtang ye ang adawak kakapin ngawa agih ngahi. Ngamang atin cik gira sa cik feral wala ihi adawang ngamang gita kwa sekel ngawa. Kama u kama vi kwa magani kunam. Ding halaman ngama kwa sekel ngawa. Tinggal ke keluarga gigi kuah apply ya. Ting kalau memang yang mahu sekel ngawa, tinggal kita ya kuah first ada masih. Ya kuah ka komunikir ngawa bilung esak kosong. Kula ka hang ang ada wak tak kapasi ati gigi hang ada wasa. Kau aje ada wak a problema ageng hit sing manilam suci cici kuah mak kita kuah kuasa u ya kicu. Hun amana kalaga gua kula kahati uzelang wa skola kuna. Kala kita siti dawa a un agang ya afforder. Tegi mazi he akula ngawa dawa kaya ya vilungi sa gani kuna akhanga ba akula ku neksige kula ci gita kwa ankhanda mazi akwaka kwa ukhabitam ngega akwaka kwa au ngawasa agagisa anwa dawa ki sekolah cikgu he yang mu alung sa ukwa peral last kuartal ha tu tak boleh bilang kerja kama kui ka dewi kaitan he tam oh muku giga sung cima mahat wisa ka wah cimu singgi cuan kuasa dewi for kai he iya kama last kau examen ang wah cikgu wah kalau kau masih gemuk masa awal sing mgira chu ag angwa program ki gang mgira safita te dura ci gresa ko program agya tulu tam ki ula msa ki ya chuang

Noctula wa mosonga nghe di the general ag inam ke wuli wala kom teke tine tawa 250 minute ke kon ke radio XK FM gete kom gem tine gere wuchu ag nga program ke wala sinki chong nga kresi ka antine nga gen hukong wa mge chimu sinke ke utkama mge anzika un hem gesen dewe ka chua last quarter a chong ke chimba ka utkama yivi lungi sagbani kunam muku ge ka kwe chu sing hi u mchima dewe gita akala tu mchima gita akala utu dewe ipre ngwe giga uwa chimu singi chuang fuur ka ehe kong a chu kufasin a examen ge akam a gita uwa dewe gita nwida ha I kita a yi understanding ke sama verkan muku ge ka kwe kita nga dawa kadawa gaba nga ba kawang ang fashion a examen. Wan chimu si nghe ak a dawa kata atuk ma dawa ang gong gawa dawa. Tua gika oka chimba ang examen wala kang ngachi gigi akam kadawa ng gawa ya dawa dir makar ka kwa ngachi misi jika gika anhan kula kan dewe tini gita kwa uha mistake him. Tamuku gika chu sing hi u mchima ang a dawa kata tina atwisa muku gika wa chimu singi chuang ka kwasa a dawa. Lawa ka skola bilungi sa waka egi toa kwi kama kwa suge chimu si un. Waka mki gege sa wala si un. Mtene giri kwe chu agmen anga wa program. Anji ka mge asan kwa tini supa mki manita toa mhe mtene gi asika maka program mga chua ngu. Mge ta sa fita. Ta wala ngu yin kwa chik di tini akalu toa mki mjurnal a program. Kang tini gi a uka mge kason titi gani kuna. Matena lea bunga kim tanji wang le dhom kumagi kongke wo North and Silver ngang chik dagi nyekhan mugu chik gigi ka sa ka krisi kal tenegi akal utwam ke kumang wala msunga ngke ya chon ngang.

The one wa muso msi gig amke moling wala komteke elfi kwa firindar tachmani teki konke radio XK FM chimusi wala gita komteke ke wala gikam mkotrati gige ang mukabisi si mukugika kwa tika dang chimusi mgira juu kama kwe salisti jack ke ya programu a kia kiti a kwe mukuti gige kugehana amke wala sinke komke chimwi nkhe mtigi gita afitika ngwa mko program ya journal a program ke chimusi ka ngosi ke gya o khamam ke khason te tik gani khona feral chi magigi o akhama ga aga khason te ti wakang him ha thwisa muku giga kwe kwan wa khwe program ke tswang man anje kam gya sa kwa da ka chu kulu wa ka chu kon ha khu nyu ya ntwa gu nga wa ka bati ke ke fitika drien 28 september ka aku tu wa 18 october ta chimbu si ngira chu ka khali khale ke gya u khabam ke da ka chu yunga u he ga ga i tutu ga gi ga chu kulu wa chimbu si anji ka ngai chi khwa mwase di kwa wuzi la da muku giga ku kwa kisi gita kwa kwa kwe chimba he a da ma gegea la o ching he ngui kwe he ching ngui gikwa da wa kong da kong gikwa a sisi kwa kwa sikal u kwa ta kwa pisi si gita u kama chi melilu mhe naga melilu mhe ki a gya u he kong a biskirm u a da vindika agagi ina khati tsosungu giga gabayi kanu kahi wayi o chwachwa ka un tawa ga da chu yunga ka chu kon akwe nyuya kwa uha ucha ai alama ngu muku giga kwe kon ha wabunga ke tige hem da aka ka sunti gi hi kama ko ukwasyo fer alti maka wa kama da kaingi gi kwe gi wanguling aga chu nka wa e ke kwa chwachwa ga jiku u u honga muku gi ase ne utke ka gi kama ko kwa sio ke tim gi chu yunga u kwa nga muku gi chu sing he utke aga aga khason titi kama ko kwa sio ga gi ta thoda ko kama ko sio van iwa tim gi kwa awuje la kana tam na tam aga kwa gi ga chwang ni kwa khwasa khu kwe agi angaba chua uli ngu. Tama zing ungaba kwi aga kusa aga chichi he. Akiwa giga tutuka mkulu uyi. Ying ungaba kwi aga saa. Ufu chiki chigde. Kwe laka hon. Tui maka laka kango. Kwa nkwata ta iga. Mulana kwa nkwata u. Ang u aga. Ufu ga ata hi. Gisang ke tini kwa giga. Kondisa giga chua chua. Tini kahu giga problema. Ta chikri sige. Kaya tena tuisa muku giga uke akwasa muku giga hawa agage khason. Chisila chichi ngana kwa giga ku wala na wala kuha agage da atuchi. Kana wala na wala giga hawa agage da atuchi ito kama kwe siu. Dewe gani kuna feral dewe. Pani nga wa yiga aga chugu tuchi wa kufitika nga chimba ehe dewe makwa giga simuka. Chimba idawa nga gigi simu ka nga gai ii ya. Kwa tutu giga kwa kwa. Chika nga ukuwa ka mki kama kwa kiti. Iwe nga wikani ya a hawa skola. Normal aka skola vi kwa masan. Ofu kanu dawa kwa giga tutu ka san uwa. Chika ukama dawa kya kanu. Iwe nga klasi nga vilonga sa kwa mga gala chike borti o. Dawa kwa na sing watikata kwa first time vikuwa makala da chika kala kangita o ngaya kya first time u kwa ya skola vikuwa magi nga ukam ukwa taka hong kanga kahong da ichu tuchi ya chimba hede wikuwa si mukaji ya chikuwa asing u dawa ma ya ngungu waka kata ya kwa wishi si ma ya ngwa khason atichi nga wada ma ya tututa gita chwa kwa feral kachisi dawa kakwa u usmanu sung hongu tu ungui hong pani nga wa dawa ga aku kone kwa chichi ge a nga a ngu he me kong dawa dawa sing kham u a ufuti ngui agu ke tu he a ngu kone
awat kita kagigam. At si paling awat dapat kusin kamtala. Kalagiran hindi kita wala yag daatustan mo ikata. Tamasi asiga ng uchi mo kasi dapat kanisin kau kay chuhi tuwa konisa. Dapat na gagang para ang problema o fuda wala ng mga yag daki kau takwa. Natin si mo kung nga magdaan kula takwa kuma. Kung nga kang chokosong sisang katitigang gala muku dawag kama sibitali kasi arakagwe kwa tuchi u dawaga sung u kwa wisi siya kwa wisi siya mga kata ate uke ya gaga ni kuna kaya tina u kama mki gaga kasun titi agagigo tutuga ko chukulu uwa katina gita u kama mso gae hagi kwa hika jala nga ba agagay kasun titi mkita ngay kang kae he wala wisi siya katina kwa kwasa ko yila alhamina kasun titi gita ukham kurun tegani kuna mgita sa tige he akwa sa kama ku u aga kasun titi gita wa gwa kang kay nana kuwa arfa sa gwa sun yi hila kang gala aga chuma tisa nga titi nana kuwa au yima salmon yima wa inki sardin kisi hila mtin gira sa titi niwa tige jalanga huga kasun titi sumbing mo chukma. Mtini kita sa atisin. Katitigin nga na kuwa donggo. Tini jalan nga wa dan akakason titi. Tatsigi gihi kaw nga wa agan akakason titi a wa guwang ang huwa. Masitigin guwang ang huwa yang kuwang suaka uhug a akakason titi. Katsigi katinwa tigin nga wa mkugi kakakangire ki stroke. Tatsigin nga uchaka nga ukama guwang ang. Wa a ukhama tike he anga ukwa akaba khwin anga ukwa kawati khwa a ehe ma ke fitika nwa gwa ke ka chimba kya kalma ke ma hinkungula ugwa ngoi khama chibo ma khau we khin uwa ukhama tata khau kang onga wa chimba nwa kham wa tata khau hika tato aga anwa gung kang unga wa agda mo ko gika u ka agda ke kula van gwa la ako gika kula u nki ya chungu ni kala kang wa am u agda che sa chwa kater x kater e kawa un vukala agda ko ta kula ka hu agda wa chwa chwa ta wa ka uwa kamu ko gika tu vindika chi singa chi chi ka hanka un wa chimba ma ka magin megi unkwa hugwa Wadu Manila, si ang uko am guang. Hung ang kwan tiblila urik siya ang he. Guang ang hung nga ang hang kwang pegaw. Hung kamaga nga ko. Yung amaga. Biskirim u aga. Ke chimba eh amagi kwang nga kala ka ang wakwa ma. O okwa gong ang wakum. Hige ka kung wakum. Gong anasun. Kwa akay. Kang nga wa aga amukugi ka chidawa. Chimba ang wakwa ma. Vikwa masum so. Hung ka chichigangala ufu. Matawas nga ng saka. Kana kwa akaiga ng unwa agamu kugika gawa. Chimba nga kwa mavikuwa ma mso nga chichika hankang. Daa kubadilisho ufuyekulu. Agen gawa aga. Even kwa chichike he. Kamu kwa kwika ma kwe he awa chichoy kwa nga kamu to. Kagika nga kwa ma aga aga chubi skirim uwa. Tene tawagwe unkama kwe siyo. Kwe agwa gawjila aga ake viyekulu. Nga ekam khogala ka ngwa manga ba ka tini kwa akwa manga wa kasin ka tisi nga kwa ngi ho akwa manga ba kama a hwa detol sun tisin nga tisi ga hankala aga ai chu biskirim wa tini ngkama kwisi wa ngi nga even khabe ka khong kwa ka omu nga si omu tsang kwa kai ka gawa huga ka satike ka kwa tama ka tsanna ukwa daga wisi si ganga skan num na wang num kama tsin ka jawa si even khwe ta sim ka singa wa kama jibusung ma sing si sim juhila ci singa ci ga ngi ga gi ngwa kwa mo ngwa kwa biskira maka ke aga to ka ga no no aga mu ku gi ka kai ka gawa ka tin ngwa aga mu ku gi ka ta hula
kagia komke anjika ngim chu ag aga chu biskirim aga ngumya mging se un chima mtena twisam mkuge chungu kwa wa mga ngi ching unga kuga mkuge ka kung uya nga hawa mga ki khasunt waka nghe kakuga masika mkong mga kwa nga kwa wala sing chima si mgira gamit program ki gang mga gira sa fita tadura chigir gira sa kwa program tena kalutom ki wala msa ngi ya chong.

Mdu, ay muso nga gigi nga mki muling. Wala kom ki yal fi tama 55 minute ki kon ki radio XFM. Si musi kom ki tans

Yakal's dance wa muso ansi gingam kimuli. Wala kom tiki tol fit tuma 15-20 minute ki kongi Radio XK FM. Chimusi, mgigwi chu agmi ang wa mprogramma. Kangam ging wa asam tula tayako a ukama. Ansi kam gisu kwa gigawa pay ayasumanu. Ta bunga krisi kwa ang batu. Chimusi ngi chuang mukugiga wa kubungi ng kate ojila u akasong. Simu hi katene kwa tang la oke kaliente tim ya ehe kanga gigeng hege ti kwa kisi kwa awana viendu kishmanu sangia chwang he kwa ngwa tugu kubungi mkugi ka uwa yi khamani kwa nke yi khamani geng gya gwalu kwa yi khamani atwi he akwama yivi kwama ya wachi kwa twi ka rofu ka khawi wana chige yi angwa tu tanji ka nghe advantage khisi gi ku kwa ge ka no si ku emda a pani nga ka gi ku ga wa fel khiti gani kuna fer al timba e he age an thau nga ba dewe muku gi kan thong nga dewe ka un nga ba ku bungi ng wa che twa ku kama ku usio muku gi ga sun u mtima atena twisa muku gi ga o ka hawa a hika da wa ke fel kha Chimba e kugge kwa atama parkir si. He kwa nwatu muku kha daba u dropa ngansin. Ke stola ng kanda stola gya yata kwa nkuka. Heng nwatu achiya ga angkwa nkuka. Riksi nga kama kwe ke agira da daba stola ngwa e. He chit kwa ge he dang kama kwe. Achiji kwa nwatu chisim aga chu uwa. Kama uha chisim stola kama uha mstola. Da dewe ngu unga wa vral dewe ngu kukum hi. Ngu unga wa chikwa kain hale kala. Ya nga ngua. Da dawa mkugi ka tuang nga andak. Kula ka hong dawa tina ngu unga wa mkugi ka nga. O. Ufu yik tini kwa ats a dewe. Tini ge. Wat wat tete ka gisinge ke akwa aktua ngwa a dawa ki andak vantige he agda dawa stula ng he agda agi gawa he ka kwa at nke utuwa atasin kala kama wa mstula ng agi dawa ka ang ngola sang kasang for ka waka di kama wa chisang stula ak agda akiwi ka kamsang katima akong he chimba ang he kagyasin ke andak ke utuan atasin ke angwang hui kabisin ofun ngolasin kagdakamani gita agda a tagagda gita agda daba kwe he halimang na daba kawi gita ang mayaga kya kawin ma kakubag gamnoy da kawin kagtugoy nga ba uka yama keng ko bunika yama keng ko toho yama keng ko sweetie O ting he ting mang nuye da wakwang ku ta khwatu ya ugwa ka ge kula. Bana ngwa ate aga ta khwatu na ma ute aga. Kang ngwa da age ka da. Akwa hang chike he. Ka kula khwa ka kula a khabi u ngwa da wa. He ngu ga tsa gwa da ba ge kula he. Ho kwa ting ngwa kula chi thola ge dang stula ng anga. Taka chi chi ya wa okwa dewe ki hewa daba ehe tuwaka tu ina kati kwa dole ya ngaya ngaya ngaya ngaya heka kiwia guwa hei haa ukukala hei haa uta ofu kama inga ka pangastula ng saali nga bagike ehe daba nga nga ofu kawe aka sa daba chukona nga uta agu daba tama zika wa chingwe kege hea ke chula nga wa daba hei daba nga sungu machika lang ke gu daba hei daba bolo ka kai chika lang Tangang unga wa daba guka ka unga wa. Asiga angung nga siku ya angka ukuwa daba. Chika akangwe tu akake wana tuwa da katu daba. Adaba kula agam. Anga wiku ka kwa tuwa. Da wama toju sa ngung. Naka angki ka ngung. Nangwe ngwami gam. Tama ngunchi gengwe guchi ngay maki eku. Taka manga wisi daba ta kula mi gam. Teta ehe angwe chicha angwa tu. Chwa daba gistula ngung sa daba kakha. Anga kulitima chika la gitiki gu daba tiki unga wa.
Tanga kita kom ke dewe muku giga ngawa timbe mkwa gi kwa wadur pagi for al wala si chichi hen kwa kwa pai vye ke hem gen hike is dur pagi ngas kwa aganga kwa kwa chit kwa yege aso dewe ngay chu beskerim wa watige gi tokwa gwe kama ku usio even kwa weka mak gi kwa wang kalima ngke hem si kwa ngwa tu sa ngwa u ngwi dewe kaku waka kwa ngusi kuna kwede wese waka niti uga ada waki aga fara aga tisi agi ngika wa publiki pleki tachi kwa gaun akalala sang chige he au ga kwa da waki aga da waki ta nga ngu ufu okwa parik mhea ngde weka angwa da wang angu tanghalma ngu ima khamani singhu u resta kakota kwa resta kakoka kosa angwa daw ang chung chuta ka khabeni anga ke engwa hawa ike dop nasi ko ka singe ke ikwai tini kho abisa kha chinu hi da akwa ga da ba kang de kwa tokno da wa ta guta kwa akong na ba wala ang ang nasi u kwa kwa da ba ka jilise ka kwa to da ba man ko ng ng ke ng ngi ka e ko le ma ka ng ka te chute wa da ba kha ga do khu da ba te khram sin te ke de we ai chuta ka ung kwa Igin si uga wa kula. Igin si uga nga. Nga atama kwa nguli ngu. Ntoku kengi kasi nga tiki kwa khabira. Dani gisung. Kamsi nga kwa saa kake. Lalu nga kasi nga kusunga kake. Nga kanataka tuwa tiki kwa khabira. Rekhti liwa chwa ngu. Taka hatuwa kham. Fara waka tisi kye. Mkwe to mgam. Nga wa muyati mslu. Mso tia tia. Hechi krisi sung. Kang gi ko kwa kundisa mchu khalesun ngike twa ama kim chili chili a fela kha gi ko em gi he kholya tam dewe ai chu biskerim wa gi da thogi khama ko si om tene gi da sun te ge festa anwe som tene gi da go chwa ga wa ko e kha gi kwa wa ka wi si si thwa kwa gi ka wa kha far likin tige em trugu fer sikh te khama khoinga ba manela em chu a khawa ko em chu a khawa hege ji thoi e he mhang to mam e em trugu fer sikh te khama khoinga ba fer alsi mo sin si chi hingi chong da ba mu ku gi ka khonga ba wala wu si si hi da ba go hi cha chung ho da ma ko am gi tang hi khawe chu da ba go a hingu na so lang kana na daba daba ta doha wa gu ke ta wa ta wa gu ke ta si da ita da i ta kha na wa ki cha kha gya kala gani si gu chi chi gu kwang wa ku bongi ng he cha kha da daba sto la ngai chi hm sin daba kha sin ma u chi ga kong kwang a chu ya sin ma ke ta wa e da thing si ga ni ngong kala thing ma ngui ta wa e da kha ni ngong kala ta thing sin ma ga Ula nga u nga daba dip u ta ka nga nga nga. Kati sike he, awa chi twa a he, nga wang ulu di chi ngwima gigi trek a andak, nga wala malulu mala. Chika laki gwa a andak. A daba nga u nga wang nga. Kam ging sing u, kam gi kwa nga nga wa dewe mhiko. Ki kubongi nga hi chi he ang kong abis. Kirim u kwa nga kukuma u. Ibo mem gita nga hi, muku gdegu kole ka maya ya tang wa khwe ye ta kwa hung ta atu wa chia sin de kwa hung u kya am ta kwa te pa khwe ta adang si ta cha wa na khwe ke parkir parkir si tene tua o ka ya nge ma si ta tung de ka nge ma si ta kwe hung wa ku kwa e fara al ga si ka wa kha si gani khona tum si gani khona hasa ko ya hung kwa ku khulu de ga tu chi ka hwa tu de he adibi wan ko la tum ta khaba ngam ha ko lu de ta ga diwi tan khala ma ngum tini ko ku fer traw ki da wan ha tum tum de ta ga diwi wan ci ge heng wa gam he itu wa sin kai kata ka tha gi ti khung ka ga ta gi ta ga aktu wa sin wa ka ka tini ngong wa ang wa ko ma ga tang ko de ta diwi ta ka ci khwang ki ge ka khoi khang me ta tang ge gwa ke golfu ge wa ke kug de gola ke la ta khong gola ke kang u
Atini nwa gwenke hea dawa eki kwe asikwa uta diwi mhati. Dawa lata guma kha. Tingu ki giti ki kundi sa ta anga. Kahang muku gikan wako bongi ngangki iwi par. At least dewe tsa ngaku kaw kofus ko kaw. Ki iwi par gen kaw ima kya i firi sa cha sa cha ngaw ngaw. Ki kwa fa ifi si ko kaw ti sa cha ngaw. Hawa khrupu na khrupu. Tiki chwa biskirem uko gavan. Ko enkhalima ngati ngui giga akundi sa. Heka ngui ma ke bangu ngaka ngui. Jungui kanya ea kaa agmi tuwa ya kwa hea. Ngu ocha ngui hmm. Kiti ngui ke kawa juge kukwa ee. Hmm o ngawa kwasa ngaka chutua. Tamazi ya ngae heka kau ke gu nga ke kukula. Kaka guwa ngaka kanka ta apapa a ta asum tim haat ee. Amhat ee ksende, amhat ee funi, amhat ee. Ta chi wisi sika ngaka treka gau. Chika laka kenwe a. O siya kula a. Kwa seka atu khali. Kama nga kwa rige ka anka uma kakun a. Ka anka wa akum kuma. Taku laka hanka nga a guwa ta ta wa chike ka uha. Guwa ka kahu nga wa guwa ka wa chike ka uha. Teta. Anka da wakta kanga ghimi da wakata mangi kwa te gya ko ita gigi gya adibi. Tati singa titi ka gita ko akundi sa. Taka thwa kwe kha far leke kama kwe. Kera al dewe gani kura ka kwa ukham kama wa dawa dima. Di kama wa dawa goma. Kanka wa ngong wa se. Ke eka gen kauka a. Ka gen kauka a. Van even dewe ngami teni si kwa ngami. Kwa tsangwe ka u. Nkwa tsangwe ka u. Uwa tiki siya. Si muni kliti na atu. Tan ngong wa kem dewe disi me kem dewe ngami. Msi tiki him chukwa abiskirim ukwa. Yi. Nga ba teni ku kuma uyi chimba ehe ya khmani ge an khaw ya ni chi gan hu ayu nga ukwa ege for al durpang ki kama ehe sige kula kwa akwetwe waga kul kuma sigam ko nga sa wala si mang har kha gira gum anga program ki gan ge ta sa fita ta jula chi gira sa ko program akulu tom ki wala msunga nki ya chong

The one wa musu msi genga mki muli. Wala komtik. The one wa musu msi genga mki muli. Wala komtik 12 feet kama

0: Oder war jenige XGFM? Yang he ahanam king hum omi fresto magumbo polisa mandalak au ke parlamentarian ai komitie unko atamsung u polisa ahanak tlang ui da ke kakani kang he wa Medicare 24 ya kontraka ke chane district ki kang chik o da chitwa ai tqame sikuke wana u da kangagi kang chitwa tqame sikuke wana u yi toda ku tron kama ku muku panga wi kwamam ta kontra ke ya he ya ching wa drin tin sister malin ka mali ke han yang e ke ya iskin ama ki ya hun ku amandali hi lok au he wa vu si musiket matlala ta yanu rekod dang ke tong ta kontra ke ya ng sik ke kwam ta kontra ke yang ai ke wa jo ki fisa ka he plin wa gutin ka dan ge police avi ko ma panga ka ene wa ki ing jin san ge u plin wa si o ko wuzala hm chi si gan ko kan em general major leon rabi ta parlement de vi ko ma panga ka ong ya ke hana ya tang ku de ge police avi ko ma ta ya khu ka wa honotin drin tak tak ha disin ji thoin ko panga ta 5 days in the to the Kamakwe, Nawa, Kawaziki, Akamsung, Gichigazigia to Koi, Konkomuku Pangam, Rabi and the Ki Yi Nhi Ku Akamsung, Kuvisi, Ki Jikun, U Kalaman, Chuzi, Kin, Dui, the Gihana, Kaninika, Nki Kaun, Yachun, Kagan, Yakwe, Yalf, Dissindi, please at Ijing, the Kaun, Yachun, Sigita, and Hui, Rabi. Ta ke hani kang ui de tolopa tani ahani kwasa ke vikoma kang he wa yin jin sang vi ti kham sing wi ngung ke ima atu sa mu ku pang vikoma kang wa plus at ka ga ge kawan ye chon tang le yang si ke hanam go sok au brain mo kho si ke yones ber khin lang su be si atu ge din tu na october si ke kon agang mo kho si ta si ge te ke khalia kai ngalimang yakikula kanung muko giya ngao ofu tang kuisa ngoi ina waki vetan ngung awam ta chibisiga ng gita uwa kai ngung mana kuin iya ki ngung kyo November kau tang ke kam ta yakitu muko ohung okwa taki ya akon e o chinui akon sayam ta liya ng sikikon agang atikika ng yinghe wa yagulita augen lam disatui dugi ahana statu pringawasi kuitum kama kwe kano gi ingo diwi muku hana ene waki selefoni kukuitka kwa kwe rekordi ene waki stat khati ya dani si uhang kamsum wakosin aya chitringia ang akta lagit anong daki kawa chiki hi ku jela khama khwe ki ik apling ngawin ang pala pala tang ya de sing ki mani chu de ge a khama khwe yi e ge no no su bisa ka ta yudin a yi rati ki yu si sin ske la ya ang de ki yi ta tu tu e tia tia ki ige ta tin agdan ki diwi ka hewa dri ga ke khamas in itin ha ke esral ke 7 oktober 2023 ha ta mandala ngau ke arati ngi kapsa di kona daniel blog ang de ke titwik omni ga titwi ta chibisi sik ang he gya khanu ng ta ka ngi de git agulita ta tani git a khamsung ke ganin aga siwa ku ehe chibisi se gehe a o uam blog an da ge tu tu ya chig da ge ta khang ya u chwa kai sin sku gi ga a ina wa gin sku gin he ga u wa lam ya an da ge ngulin ga ga tu tu tani si ge ta kham sung u which gi ge a kham sung ko ka ka wa o kwa khu ka he wa yu dang ke ngulin blog anganda ki yi ngalimang ajwe kama kwe ngong tlake ting hake kani gan agi gaza kuna tang ngalimang ting hake kawdri yag langke kong kawasigi akam sung u kaki wachige he stok di david at ya chon ge chivsi ga tulog ang hotuwa ngong ay torasi fagbon federasi ku satu hotamani taiklam ka kimgoy ngong ka yag da gedat it ayi tuitu yag da Muku sing chibisi muku kau jalan em. Kau ikut satu anak kau ikang kau tapi kau mau panggak Lang ayat tia tia ke kene cam iki taku akhir ti. Kau masih gigi akam sing u. Vi kau mau panggak Kau si jenis kau sui vi kau mam. Tapi vi kau mah anak Tapi tu tu anu tu waktu a. Tapi ini kau anak vi kau mah gimana? Kau jalan kau pelin kau masih kau cawim. Tapi ni gigi akam sing vi kau mah. Panggak kei seu kei chibisi ngaku tutukan ngutu wakta yi teni si tutu asinga ujalam ta kanku ihana kao yang hewa zanele sabela anandaki yi ta san international gani kuna iga gebat au kala nge muku de guli kama kuta viko mahanga angasi gehe o sui wajitua ta teni ki mas martin iya gani kuna ke oswek anki wa honorti makro viko mpanga ka omuden zikigit agulitam ka yehisa bela atika ya tangkugi gantene kakia kwe sezu norti makro viko mpanga ka omuge ka wanki watu zinjine tunda khasiki oswekki viko ma ka ngagika yi ke gia tuitwe ya angisiki wana kano moko ohu tuitwe ka yemke damko ngayikolasi ngasiki wala watwe ngamdosa mko ngamwe da kaik amgita akang angawa zanang ke mko ngaming he wa Morosaning ayawi ki kamaka Pesibising ki podcast tru ngumen ngato oin e ya o he asang nga hinewa ki kakrisim Xka FM ke viget ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku tachi ke naviget ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan Kalukule ko ang hi agia asa thung ke SBC ngum ke podcast sbcnews.com akon ya aki kanda tam.
1: SBC thru bori he podcast suegwe te isanete bori ji an kya itao kong kui ji no tia sue hoji. Vieke o ki tete morosani he em o bori ku tahono vieke kheri o ki uon minten ke heki khahan ki tete kha o bori he e tru o ki sabc.com khahan ki hetam shure maa gwen

0: Sol play ki ta yavi kwama kan ke wa politik nga ga ina ba ki chika zi tuwa tuwa gamo kwa ki ka chinji ta ya gi ta kuwa panga kama kwe ina ba ki ka I chi tuwa jo yin he wa sit Africa gamo ka om kuke kaya ti yin he wa ngam tara ka om ina ba ki yavi kwama kan he wa tara ka ga ki tali tani ke wa chika ang he ya kuke panga kama kwe ki giya Mulingka ng isikagin o kan ikikanong ta program yang hewan ang diwin akawa sito gita kaya kuya vi kwa magkalang ke tola skola ka lungsang a mandala ka om hotam ni UCC bagay kwa kalang e makukong kamsung u kawisisik ayagin kuna kuling ma kati ma kanyay tutakun at hama kwe ke Sid Africa ke kaitam ka minister yang hewa Kalau sekolah kalung sang awak ki obli deng buti mana mela akon
1: Sol play ki iye te kau saha politik aneja takon kuena a cara kota ku kunya ku tiang titi te jarohi nunggu ku ansit Afrika siki boriye garana kota ku tiang a kau saha iye te te uruku te tam kuje te garana mahim. Nga ka program he nghe kou saka iye te kawo gwe nghe si no a klasen oi kwe nga oji a takono rekhirin na am ta am aki engwa yin koji Sid Africa iki eye jika. Minister a si no a klasen oi kwe nga ojo ka jawo kwe a buti mana mela suere maatim.

0: SABC Bori kuma Kimberly ki ay karamata no Bori chamin ki turoka cham ti tresel ka temo ta na first mangumbu ta platform ten kim
1: ta gam ko yin gama gani kan he one road visikuna ta tuta kuya kwa kwa kama kuya vikwa ma kotrogi ka panga kai tangale man munte ni kita satu mensibiliti ni pelin ngawa yi tu kama kuya kang vikwa ma ngsing ojala kwa hitu agama ke vikwa ma teni yingi kula vikwa ma wana makupanggam ta yi he wa politika parti ngin he kaka chibisi se eku akham sing u kawisi se ta yi khanu yi he wa hangulang ka wi chigi de ku ekwa ti thwa teni ku gi gya vikoma o ka gi ti thona ka pangam ta yi khanu ing ke African National Congress yi ge da ku ke ya ti thring khama gani ka ke maluni ka vikoma ke vilungsa ina wa ke amoni tlaku wa chi ga gogem goso ke ko 5 hi ange kaung ke ka hi ain chen khle man ngum masbete ti ain zgi ku ke mandalam ta kani nuim khauta mani democratic alliance wa dia am i man ngwi si no di da kham sung u ke kani ka ang economy sing ka ka o ka kham ten han kham khwa khwa sa ke yin hewam goso ka um ke kani ka ina wa ke yi he wam goso mhlilim he stani o hunkhik dui ta economy freedom fighters si khotamani tge ta ku ke kon he ji thring ga gum gama gani ka nda ke o ka vi ko magi ji thona ka panga ina wa ke bung ga gama gani ka ingu kama khama khu ke municipality ti sing ke khotamani ge u ka panga wa ji ge tin agdan ta ka he political party hm dikula ku yi gigan e wati thwa yin thuma gani ka ngim chima gani dagi apanga chai ka wahi hangula igde a ngai ge kulusu hm koi sing mi gya gani ka heo mai kin kuna geta asin kang ka wisi se ta tu ke chima ka hm so no tu wa yim
0: kwena ane ko te kona nord vesiki ana anja sino koro te we jao shi han jaro mai ko tui he e tamaha ana aki karo wa ka te ha municipality ti ji a i ji mu ko ta ko no mo ma ta khana a khana unga o he e jao ta mashuri karamata na ko economy a anja sino kwenya ka ta aki e manda ko political party ji ka te ha aki ku ji anja ya no kaji u amatetushi ashwe tiski kuruku kamshwe kuji shwe ku amatetushi ki a anshe shu anishuka anashwe ku ha khana anja shinu thia di jau a ya ku ta ku ngomo ma gwe ta kono besa khiti ta ma kha khana ngomo ma gwe ta na ya te shwere ti ngiye ti faifu kuri jiki amanish paliti ti angi se khana amanda tin ta kono kuku he democratic alliance kwenta ma kha aki yeshwara mana hinga ese khana kunya ka gu khatam anja sino anga ui in ati o he em ni besa khiti ji kun ko ji ka ta khunu economy a aski ta khun aki economy freedom fighters kun ta ma ana yeshwara mana hinga jawo khana ngi mo ma gu khata no akle ji iete khana u municipality ji ki kle sana hi ji anja mo ko thomka political party ji aki ya ko a karahin yete kurukui asiki zikhanangi ukun maikin kuna a anja sinu kha wuguta
1: e kankui ng enawaki konhya bunga kimchima kanghi gigita apanga kai tanwa kimchi kikai hitam wiki ngkang supa ng jitwain gamasit Afrika ogdia hangulang kakalang denga yukulusung ke misipala hangulang kainhung achitde tisa awa ke eng wisisi ka ihe politika parti ng gi ya chi thwa ma chi de a chinji ta wa chi thang thang kang he a chinji chi thoi he a ngai ki kulusu ng ki thwam sit africa gam ka hm kale mang ton hu de gi ka ngai kulusu ng ke papelo ta yi de gi ta khang ya gem chi ma kang ya tu hu si ngu tu wa ta yim ta ngarak hm ta

tsametse ka teki 20 ire ka mo X ka FMC kino te bore atagwana qi sarati yafta ka punda polisa na manda kon ona akarti sieko parlamente ki komitie ngwe polisa jaoje kuka kona ki se khana train karati kontra ka si medike 24 suhe a tswane so district su aniki nga kwana he kukuriziki khana kwa hakingi ukwen akka karati ngo teko polisa akasante kwena aki khana o ane sota sanati ngie kwa 5 days sende de polisa a. Kondra ka e haa e tweko 360 million randi kwe kaa hi akka mse kyo karakwe him vusi musi kat maklala mki. Yani yari ngie ti kuriziki ngkondra ka e kain ka ti. Si tama aki haa hen go nga kondra kai tra kui hen si ana go mua kote ko nga nga kai ten kwen a polisa aki kwen a ta honu nga ka polisa na te kwen ta ana te ko sesa ta. General Mayor Leon Rabi a karate si ko parlamente ki ten kwen a ta ko a kate si polisa su jao e kres ka mo ite kwa no aki 183 days and the police ak ay aha no aki se ko ak ye kwa 5 days and the size ko na rabi anka to kwa no kanga ka ko e mo ite kwa hanu ngo hisan tati he ne kurisu o sere jao ka ite kuriski kwa e aki dosan yaf days and the kwa di polisa ango in kuriski kain tati nta rabi anka tkwanu amikwa khana akhawogwe ngcesika ateko tanten kwen msisa ani a ngkurishweta mboronga kra khoyhem business koma brown mahosi ama Johannesburg so landrus kaka oike mboronga ese ko tshunye khuita 23 October ka mkhosi nima seko awo kuhi ima omba paraha se kana kwa hii de ati nkwata takone ima nguri nahi no ima muteto asobe nahi ta ngemboro nga jikleko haa nima tokara kuhi seko si ima November ngie ti kurisiki khamka ya haa kiwoti si khama huwa kuonsa nye ti ta ngeki ngemboro nga jikleko haa no khama atayemate kwe a kanao anajijan kwa haka te stati a si stati e khan kie athamji ango kano kana inyamoko muta aki kana tuwa kia mago khaa si selfu na kitae kuhin kujitama tinta amusupi nao jita mkhosi magkai maten kwena kanao anajijan aka te si kawuni za gausan nye mborongai a kana muoko avasi kanao anajijan takwako siyeko ngitae he kumote kaji siteko khana tae ko kumta amborongai a yoda nao rati na ki awanyite kon kwena aka tukwano khana ngim a nyamo kwa tati yanga ujiki tita tuitwiti nga edri kadi nga ka hamasi kwa mkua Israel a siyewe October 2023 ka hisana hiye a o mandata rati ki haa kwe a kapstati ki Daniel Block a katu kwanu ngkhani ya mokwata tita tuitui tukwe aki khana thamji tinji kawukaw teji a akuji hisana ikaji a khana teko nga uji ngui kwa kha a katinu kinkwe na mungu guta nga uji siyebe kuji khana seko korona kawaro kati nguji kite kawukaw iguji Block anga tukwa no ngetuitui ngu hisana te ngu chie mkoji at unku hitam te ku hisana inji takono ngan kwena guinu khoinu kuka eti hina tamate kawuka go khata kama anga tukwa no ngu na ngu ikitwe kwa kana te ku tuitui guinu ata akuji te ku kawunu muka igwe no kana anga tukasi ngu au au kuwa yode msobo na anga ngujiki mweko huwita Block anka tisi khana nguyete si kweka kawkwe gaja su anisija kanyo kwa tikwe tamano khana at kat kwanu kwe amku a dri kuri a se nge kwa hi a
a tsongwa hisana hi di a go ji gwana mkha a go re go hibeta a tsana o jiki Boris Ukhir o he Fakbond Konfederasi he ku safa sori ku satu khasu aneng sika ngwa ku kwa ga nya makote ko twe twe tate kwata kwana kana a ka tkhwano ncim e matema de tsaka kara jawo ko teita ngesi ku satu siswe de kwano jawo kona ncega cewdi khana a wota ha kana jawo konga ojiki kwana akithiya kona jawo a gore go itite no nce jawo a khaqo nkhwena tama ana kana omiji a kumong kuma a kobe khana kya ta ji siri di tsou am kuka ko ji tamano ake khana wo ko kho he si ke tam i ku su tsui he a no hambo kho ji yo ka kha jamana kai ko khana a komi to o he ku ye kha te kwe a jinele sabela a ka to kwa khano ake khana mo ta kha singye kho tun khona a go eta de san international nga ke no aka khana si ko tetwe twe go kha kwana ake se ko nga o ji khona a se ko a go kha go ti nga jawa kha kona mass mart kona ata thi ya kona honor ti kona a a go ti micro ki jawa kona nge se sa bela swete kwano tsaka 600 macro ki jawa kon khwena 2021 and 20 ka qwa khweti ana ana site uru hi ta ko twetwe a omborunga ra kha kumo hi atama kha nta atate u bore te ya ha ya khiri khiri ngino kha bana te bore he tsitsa yen te u tsame xka fmk fir ire qamno

0: 특별한 그 아이스카이 팀들 경비당할 거 하면 어디 플리치 나온 게. 받프라키프 이나가 게빈 켈리게 킨탄게 도착한 거 뒤 카마코야 오다지 크시가 프리시스 하게 뒤 퀄리티 키 크론티게 과 켈리게 킨탄다케 디젤 프리시앙게 저 카마코게 월라 꼬꼬마게 야 쫀 칼리 카마코지 크시게 해야 오 디로 카마코지 크시강 몰링게 과다 디젤 프리시싱 싱다게 11게 12% 다게 저와 강 헤 ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱩᱥᱤᱱ ᱠᱟᱢᱥᱤᱣᱟ ᱛᱚᱝᱠᱚ ᱯᱟᱨᱤᱥᱤ ᱠᱤᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮᱫᱟᱣᱞᱟ ᱛᱩᱭᱟᱠᱚ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮᱜᱮ ᱫᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱢᱤᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱥᱮ ᱫᱨᱟᱠᱥᱤ ᱵᱤᱭᱟ ᱦᱮᱨᱟᱱ ᱵᱮᱨᱠᱮ chichi gya kong tisa kong tisa kong ta yi tisa tu ma li tau kan yi dong ge kwa kwa fai fi ke kou yung sa tomo ke eran sa kwi ke tau gen kong tisa wili vayil ke uos ka bukona polisa ngwano buntu gantana ge kong ta ki polisa ngge sa tra kwa kanda ngong tisa kong tisa kong tisa gani gana kong lang gen gen ngong ga wa kong tisa kong tisa kong tisa yi tra tomo kwi dan gantana ge kong tisa kong tisa onor suku sa o da sing chu gang ge chu sang ge ge kwa ng ge chi kwen kwen ge ge kha le ng ge kwa da sing ngam ngam chi ge tra gu gang ge kon sha yang he ge ski tra ya tro ge tro ga chu si jal da sa chu wai kwa ng ge fa si mon strang he ha li ka lu ha bar bar kri si ge kin ki ya kan nga chu si ka nga sing ki pa ta wa en tu ve ki er melo sa mo kondo ki pom langa kon ge chu si stru jo ge kho jala kri si ge chu kin ki pom langa al yu ar ng he wa ta wa to la sizwe to ma nghe kamsung ko sika nghe amo ki pru ki tatang kasi e ko angka pangka pating ama ye ko gang kiska sing daki 3 in 20 artak persen in hosen no pata angka ka kristen ni bringo ko kan e ko ko ngmi nghe wa sphere gi fam kul ma thama 5 im sam ko ngmi ska fm
1: fir irie am da go tsam ga menetle sangye kwa xk fm ki mbambara go tletletena di marats bere go bore shore madram manda tso a hauto ka go ntere tlo fer ena gang se di a given kelly nga de sinunci hauto di nqwe paro tsan shushana te go he go tsau di khu angu se ki kham ka gwe na o go ji ncipi na khurunte go di tsau sa ja o kae tlo ji tsau sa ndiro na kwa gwe ma keli nga da sino disela di parot an shui te ho he hiya go ha sino onji a ndiro kar ha go eng go buruna ta ko nga hi si ka go ngu i ji ke han ye kwa de se ji a kyare karna te wo sha kya gwim ama nga da ha sino disela di paro shui te ke a yal fo no 12% de sai se shu se na ho te no a se re ji shota se na te ji a ho inja go tsukwa na ji ka go tsuna go te wo sha kya go tam keli nga da ha sino paro a ning onji di a 7a ke shushana dek e te mu igwe ta khono tsuhu ji tamahanu te ku twa shushana gwe ka he ngo kwa se na ku tha ki tinye te ta i ti kwe ngim kwa ra khim khini pa national police commissar sim shedrik si bia me ranberg si di hofo ki tshunya ho ita ng kha ma ve ke ki e nja ko ngo tam si bia ng ye ti ngo si ki senton ki khoi ku kya ngwi ti ama e uka e ko mboronga a koma ka kwe kwa di a kwe di kong ka a ta ko muteto te di a oro kwa hitam. Ofu na e si ka farklara nge si zakele dlamini si biyam ae kwe siwe e ngo te koma tam. Ahe ngo jarana ta si nghasim ae koma a doroma yo ama kwa sina ku cha ki tinye te kunga ka hitam. Faifu kwe an o ti no tui ha at an kousa kunga ti tau ku alukase Willowvale si de oskap ki te ti kima. Polisi ku yama ku ano bunta no buntu gatana nga disin polisa na go komati ta ko te ho data ta ko age kwe ko sinu go ako tla o choren ai o ka si waitim ni ku ko yo ka hatia o ro tla witi no gatana nga disin sesa ku ji ki iya disin 3 ku ka an ai ki tana go khwe na tina ate ta ro tim tse si ka ai be ku ko ndo kam ki te ti ta no ku ti ku es patra ka kyan ka ti cho witim borishi u herwem Minister Houtu ane jao na dao khuje mua kwa a Barbara Krishi nga disin khaikia in kawate jao ji iya haak en tuwe dao sin kak ae ermelua ni mkondo ta Mpumalanga kim. Krishi kwa kungwa ti Mpumalanga si di LR a dao di a tulasizwe tomo takungo si Musa na tango proyeke ahe iya hari tam. Jawa adaw siki mei ngye kuri siki nyamahin utkaya sika 20% desai siya seko kuri karahu itim. Fir iri bore adate kikhiri ngwe kuri bore khabana kate kekesa ngwe kama 5 iri ek amakuyom.

Ebefini ngicinga iSkype emna ngcungeta kwami ngcunge flits nonge. Ovuka nge apathy givra yena nga Gavin Kelly ke cinta ke cha precis ngang kwa dwi ka khali khama khwe umsing precis ngawi ke nga ka sa khamsing u lete ke khrunte nga sim aga precis ngawi dwi Kelly ke cinta ke diesel precis ngang kwa ke chau khama khwe precis ngang sing ke ga chwa ti jala sing daga ngundiro khama khwe ka sing khisi khawi daga u sikang sing ge da khamsing ngang ke chawa yalfu ke 12% de ke kani ka ngde osika ngkeli gitu gita ngde ke presi sengkang ka kam seng u ka kali kama ke ngu sisi ke bana siwa da ka chuan presi sengkang mga kawa dwi kama kwe mali ngde ngwe ka kaw kan e ka ndrongo gang he nasionala polisa komisari san sedrak si biya ngan kula kaw ke tisa hofu ng kaw kan e kwanda seng ngan kula kwa ng si biya ng he ngula gang ke santan kuna seng gudi amagandia Kulang ik gawa ne wa chikang he wa chikho geng ngot ng chikho ko tkawa dwe di me tono ko tkawa kong vita nge wa ngaw ke ka lisi sawa kaw shika ng si zake le nga mini si biya ka chow hui gya ka ngwan kam ta twe tisa kama kwe ng hofu ta ke bor huwa malia kaw kan edrong ngong ka I gya gani ka chikho ne ke diar tak yare ci goki laven hel ke kap kuna se trakte polisa kontis a wishli tue ke king de polisa ko nga ang sang tra ga ndra thon kama kwe ti goga nun la tres ti chwe suna ke kwa ti chwa wala ti kama ke kwa nun ge kwa ga usika hesten ge kam sung u ke tra ga ga chon sang ka he ji kwe ge ka ing ge chwe ni polisa ten ge da tu kama ke ji kwa sing ge kwa ku ng ge kwa ungefähr sehen. Südafrika, ki nuyang, kumpansi, gitu gita kamsung, uti kwaki, 15 inhe wa, nur ke Mozambiki, kaui inhe, sanko ke uidu ke uimolin, departament awa internationala wa, kintake dehartak yare uti palabora, se gohangilin popo konas, taki stiri dibi guge sondaka inhe, skeuna ke kwa, kausika insengeda kamsung, ki krisin hogi metong, murupa ke ya, Provinsi Jitlagang Chua Kwang di 3 November setuna setiap yang naik naik kwang Departemen yang di Mozambiki ngawasan kasang pangan ngawai di kawasan khabi ini tuan tuan ngaw ke kaja set Afrika kwang Kung mi ngawa fai fiki fad ke mungkubulang gya Kama sezi mgida studio sam kong ngangki SKFM

0: Pwede nga rito ang faithfulitan ng SKFM tagdita ng kuprograma kagurito na brukus pa ni inihiyat ng mga ipuli na min adepres ng tumar pera po da bunong singgya sigman ng sula ng sula ng sula ng sula ng sula ng
1: kama 5 iriya kama ko 5 minute jinge kwa SKFM kinu kama yera kwa teo jawa morosani takiko chotek eja kungsa mabraha ho XK FM keke te tuyo kaha to se murusani kitu ansa cham sorry boriku kitu ansa cham infliksi nonge no ti marets berehu
0: kopro kroma hai wa boriku ka kuchisim kuita mangani ka un set Afrika ka reserva bambu kuchu gira kamsu un kiri kusi ka kani kama ka mali bongi chun kawi ke nai ka un hesun kis abuti ni kula mulai ni kang ohi pergi sendiri tak canggah waktu sama kui kasih sama orang ini hasil saya cuma politik yang kali ini ke kuang he wa soul play kiki Kimberly nuar kabu kuna sahut kau dia kang he soul play kiki si kampu hana tapi si politik asalnya tu sama kui kaya yang betul betul nuar besi ke itu kau betul kita hana dekat sama kui tu kau mukula kang he sejahana dengan sepala tiji kau tu nengi dek kau kamu tu kau mukula dek sana orang aku kamu tu tiji kasih jangan kau sabun kamu kau
1: tu esu bori kau jauh si jam to se tuang gue kiti ya bori jite kau mukwe tamahanu jite ah te kisure guda set Afrika si reserve bangga sere animute to ko amo to na ma de sinu oli no mo onda oji mo chungo ji ta gui de ki ngo ki ko karo je ho kai te ko he ko ngu ye hu to de di paro an an to ni sa ha ko bana han di ro na te gui se a chungo ji sin je ho ta ma han ke ko mo ha sinu politika ani wina ku an ko sol play ki municipality de ki mi le manda isa an an komawa tin go parte ji supply ki service delivery forum kena go ni di kwano ni mukunda koro ki ki an kom kara khana jawa goda ni ya dikin ki komo go ha sino te kom kena no res mukunda ki go koro de be han o municipality di jaro mak e cheka ya de tui e tama khano a de municipality di ji an go ina mo ko goche akra jao tinu jao khuji na economy de chugo a in jaroma tin pen ki teta same sei sire tu de kwa kha bori ko khere go ta ho jwa kara sei sire kamu te ukeda bori de ai go jwa

0: Fevinam de kong tibi en de harta ni eskai fim dam ten giam ku program hai wa burku ga chuan ngu onar in fev tak ste ke yaktam ki pang ke sol play ki singira hi ke kama ngum tama ke kim merli gen ngur ka buku nas ke jan nga yon na lisi sing tali sing ke ji koi inga gulka ji kwa ki yi rekte sing program tak laka ke ke ya ke sol play ki ki ya education trust So plague university tiki set Africa mencha rakta komisi yuse kaya kwe kam nga ragi san nga kang hewaran idil brekhe kwan nga mga uska.
1: Tam ekska FM gifayfire kam ta kodrien der tak menete jise kunge kwa haan 7-2 ndaka jibirinak e njang nguise ko seishire kam yote jau kwa tekherisa to se isi uboriku jau ke tuang kwa ta cham de flit shinonge no ti marat berakho. Kung saan ko ete guyano, kaya gawang ko te ubori jitwak e nja te kung sama. Hona tin faifta ka ka nga ka he, sol play ki kuri siwe, ngay kuriye ki ki Kimberly ki nuot ka po ki namu igwe ma. Bori gara koma, tam gara koma, dama diho ate ma koma, na kwe di kom ate ma tahim a nga ka ete ngo vye ke program si ki, sol play ki educational trust, Sol play ki universiteit ta hono set Afrika si ukwe a thoma a te ma glo komisi ik etere ma gu he nuk ui e ku wang aya twa te he anna mui e chiri ka hwe ki kwa anu kwi di domi ko kwe huwai a go tam shi wa kia bai tam. Warren Engelbrecht ay tareti buri em.
0: Solomon play ki onar tiyan 12 tak jari yang kula kya ki mawa. Sol play ki kwan ki set Afrika kuk au ki kuk au ki ti usi ka ngay kul kamo ka ti kwa ta play ki a familia Daniel play ki gitu gi ta kon hem hum ki ti usi ka ngay ti kwan ki kukuli kamo ki ka ang kala ja familia sang una kwa ka ngay ka jala sang kwa
1: Solomon play ki hono tin faif ta ha kuri sa isi nge kwa ti ama uro huyo no ama go set Afrika ki tsang etere ana hui hi go ntlasen ane go jinja ta go kwe di tloma din ama go ana kwe tui sa isi kwara guita ama hitama. Plai ki mdi kuri a, Daniel plai ki ma desino am te mana e kuji, se ko hiya kwa e khana on au he, go twa ta am hiya e kuji a, na che karang go kehem kom a, go tui sa isi kwara guita ama.

0: play ki ahna ke tonsi ko ga ng ke chu se ka ng gul kam ko ka kala ka ku se ng ka ke chu se ka ng he ya ke was set africa ke kum e ti ka sing ya ng ka dr william stien kam ang sul play ki educational strasse kon ha mo ki kwa ka ji kon ki kwa ke chu se ka ke o ka ku ng ka ne ko
1: Play Kim Gua Hoji, go am twenty three of him, Tamahano ham jao ji, naham te ma hoji, guana has it Africa city, ain't a ho ahisenae at ik amatra, go shwe, tako, tawa twingu, quenango coma a, mayo di keriaki, no engomitam. Dr. William Steenkamp, Sol Plaiki Educational Trust, the coma. Nga desinu nga kai am kuinsi e kungwa tebe am mkweni tuye e tewa isa ngutamakanu ngu am te manaye huji a ngu tuwaita kia kai temu.

0: Sol Plaiki ge ta sing ki ge gul kam ge ka politika ge ti khisi gang ge nga bi kan e kala gang ti kha sing kha gang he wa ti khoi ngi jo kan hai una kan ji set africa khoi nga journalist bi ge khala ge ti se ka ang ka khanu sing san ja ta ng hai ui kan phis ge khala u ta ka se ka ng sang ge na sing lung sik dani khuna no sing ge ko ko ko ge chalu sing ge ti se ka ng set africa la kan da minister ang halung sa wa buti mana mele akon ham ga usika ha bi
1: Sol Plaiki kunya gote ngcam ji politike an kirina gote hi a ta ko kunya qaeta mats an ta yehika no ndu South Africa ge tin kwen qama hik eje ama ham bori gara jao shiki na tam gara ho shiki na khamam bunga na ho jiki te ta hi ji a gara na ho nu tau ta him nga ka program he ngo ngi kasen au kwena no rumende etama no tsuka gwe tino anta mamongo nata amgwa ikhuji gwana ha South Africa king esika ngo koma asen na kunye qaye ki nata jao ka eritam minister ma kasen jao atrema atima buti mana mela suretik ete komcham

Seisire amagwa xka FMK o inqirega go ketetena di marats berego bore shwe teram manda o a troko fer ena gang si di a given kelly nga de sino ho to di nglu e paro an shushana te go he go iberega go o ji di paro ki tamahano na tsogo ji de ki moingo tam kelly nga ta sino go disela di paro an khom kara shushana ho ti go he go onji npi na khurunde khona namboroto na tsuguji a shu ya khwati no disela diparo ango 11 ki nyama go 12% de ka go tshusena tego engo buruna tsukwana zika go ga sere e kyare kare na wota tsere khono go ji a shu ita tem ke linga ta sinongo paro ang onji di tshusena a sheba tse o wa ga mo a sena go e ta khono tsuguji ta magano tseuni sa te go tshusena go gata tlai shingwe kwa sina go tsha ke dinya te tlai di khwenwe kwa ra go him thuni pa na sina le police commissioner sim shedrick si biam he ranberg si di hofo ge tshwenye dang kha ma ve ke ke e ja ga bana ku ntam si biang ge di ngwe si ke senten ke go iko kya ngwiti ama e u kae go khwe di thoma ka ndi a khwe di tsheka tsungu ka sen di mboronga a ta ko motetu te manda ka di a ama oro ho itam ofuna ngo nsika ferklana nga sizakele dlamini sibiam ai kwishiwe ekoma dango ake ahenqwa kade ofo qamana ko am aqaho yo amacha kidinya te kunwa qaitam yena derta khurik akwe 11 the hill ki kapsa flak tenza cloud ngo huitam no police ko yema khoma Wesley Twig ngade sin police na nkhwama eka ngo bele ita cloud ngo huita khwe atam amkom mchoro he tia tao ekwe ega kwasi awa ha wota tako nga de sinu ngo amkoma atuwa da kwe a ngo ama an tu oro hako tuwa waha an te taro tatam natako nungi mkoma arako kia wata no hambe amburonga eke ho senata kwe am borisi uwe khiriwem South Africa kwe a ngo e singye ti sidinyam oki ngo 15 tun kwense Mozambique nja ye iko hoi hi a o tunga ha akoro huitam. Departemente ka amuji se jarot ay akunka kwa inga disini derta kuri kompala bora kite kwa limpopo koman isika ha South Africa kuwa kwa ya agwe go sonda ka isika am aho yin kwe kwa am aho watinikim. Ama mekanika siya go marupa takti te distrike niasa mukunda iki jauta hi tino 3 September mki am asi iko ye iko gwi hi hoikoma. Departement he Mozambique si urumenden anguye ko thata inats an tsoni sa jarot arti khanse tio am South Africa koma ngo othunwa ga ara ho ditam se se ri bore ada te ki ya khere ngwe ga bana ga tsu bore ete xka fm ki ke kegwe u khwamana tsa mete ki sie ko shebe iri e ama ho yom

Exka if em kawa ulang em tano kuchu aung program ko sa wiji si ka ke radho ke ma jo kamo ko bunga ke iwiji si ke komisyon ng wala ke ako kamang ati si ke meta kani ko na ati si ke kuing ati si ke ngole juang himga ke tano kuchu aung ulang na hangko e sa wiji si ka ke a ulang ng ko nga ke ma jo kamo ko bunga ka ke di 7th ke October 2017 nak mugo chwa ta sagoji se ka ke olango kon ngai ma jwe thamu go bunga ago se de ke ola kon de ka wa khasun ola ate u ke tinri tinri ma kon ga olango kon de ka wa crime ke safety ate u ke dang ga kon de ka wa community ke drang ola wa ji ke mdr chong ola ngwa ang ko sagoji se ka ke radu ke ma jwe thamu go bunga ke iwiji se ke kum se ngwa ola ke ko kamang ate jige meta kanin kuna ate jige ngin ate jige ngol jung hu ga sing mai ge chetman style of manual ngu da bu a asiga mang ngol ge wolin hma ke ka ke wolin ngam ta chung ngo se ko si se ka ke wolin ngo kon ngi ma jwa ka mo go si se o sing mai ge ma jwa ka mo go bunga ke ka wo wolin hma ta chung ngo bang ko se ko si se ate u ke khuno go si a wa 12 re

0: exco if kawo ulang ngoyem tanu kuchu aung program ko sa uji si ka ke rado ke kawe tu ka kai si pang ngo si de kwang khan ngo si pa ki tbe en twin da khamani the hum ko e ka ngo ulang ngoy tin ngo jito hum ko e sa uji si ka ke a ulang ngo kwang a ke kawe tu ka kai si pang ngo si de ulang ji chan tanu ko ma kamo ko e da ma si de ke kwang khan ngo si pa yin na twin da khamani the mo hum ka ngo ba ulang ngoy a kwang da ke ka wa crime ke safety kanu lu si se ko si de ke safety ko jing ngau tu le pang ngau ko si wo ji ge da chong ngau wo lang ji chang ang ko sa ko si ma ga ne me ku sing ngau la da program ko nga de kanu si ko si de ke a kha si ne ke chu na a ko ngai de kanu si ko ng tham ko si o kanu lu si se pang ngau ba tu tu ko si yi wo kha su ne wo ji ge da chong ngau wo lang ji chang ko sa de ji ma ga ke rest ka ngau la ko nga wo si de ke wolengu tin khoji taba ya kwa de ka uwa kanu si se ko si de ga man ko singan de ke chu kuna ko sin de ka waji ko man ngau ke kanu si se ka wai atu tu ko sin de ke chu kuna wa wolem de chung ngo ngo sa ko si se ka ke ra thu ke ma ung ma so tin du tong ngo olang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

XFM kawa ulangwe mtene kuchu awunga programa kusa kujise ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen neha FM ngana mtutu kwe awunga ulangwe wangu sa kujise ka ke radu ta kuside kongkat ngusu pa ke akhminite ham kwe ka ngwa ulangwe ngwa kusa kujise ka ke radu ke kawe tu akhai si pangu si te wala ngaji chan tene ku tamu ali ko program ndu tu ku ngwa wala ngu sa chi ma ka ke a program ngwa ko ngwa ku ngai te ke kong se o minute khan ngu si pa mu ta ngwa wala ngu e tene ku a chi te ba ngu ku sa ka wi si ga ko ka ke radu ke kawe tu akhai si pangu ku khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngal mu tu ku au ngo lang ku sa wi si ka ke radu ke kwa tu kha chi pa ngo ku sing te m ten chung ngo lang ji chang ku san chi ma ka ke a pro kham ngo ko ngai te kanu se kwa tu kha chi m ten chung ngo lang ke ma ngo ma su ten du tong ngo lang

exka if kawa olengawe mten kuchu awngwa tamasi de kwangkhang gu supag minute a cha mu don ngoling ngoi khojita ba angwe sa wiji se ka ge radu ke kawe tuwa khai si pangwa ba kwe khai tuwa radu ke numuru yangoni ten seva pen ne kha fm mal mutu tu kwe awngwa lang ji cha ngoi sa kawe si ga kong ta ke radu ke kawe tuwa khai si pangwa ba kwe khai tuwa radu ke numuru yangoni ten seva pen ne kha fm mal mutu tu kwe awngwa lang ji cha ngoi sa wisi ma si de kwang ga ngu supa ke minute a ngai mo ngwa ngwa le ngwa khosi ta ba ke me ngwa ka ngwa me ka nu se go sing de ka wa khasun ma hola ta pang ngwa ko ya tu ka isi mu tu ku a ngwa ka wa lang ji cha ngoi sa ka wisi ga ko ka ke mo ngwa ma so ta ta ngwa le ngwa khosi ta ba

xka f m kawa wala ngwe mtan kuchu awnga programa ngwe sagwe se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pang ngwe khai kwa radu gen muru awani tin se va pen ne f m ngal mtu tu kwe awnga wala ngwa ngwe sagwe se ka ke a program ngwa ko nga ke kwa tu ka khai se pang ngwe se de ka wala ngwa mtan chu ngwa ngwe sagwe se ngai de kanu se kwa tu ka khai se mtu tu kwe a ngwa ka wala ngwa ji cha hangui sa dai chima ka ke program ngo kon nga ta kawe tu ka isim tan gu chu aung ngo lang ngo hangui sa chima ka ke program ngo kon nga ki ma ung ma so ten bi ta ung ba olang

xka f m kawa ol ngo em tene ko chu aung ngo program ko sa wuji si ka ke radu ke kwe tu ka khai si pang ngo ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m ngan tu ko e aung ol ngo ko sa wuji si ka ke ol ngo ko nga ke kwe tu khai si pang ngo si de kwang khan ko su pa ke 3 n der ta khmanite mong kang ba ole koe mong hono koe awa 12 fere ta pang ba ko sita ke ka u ka no si se wse te ke kinu e ke kola pang ba ko sita ke ka watching out lo ke ka ne ka chu ang ka go se lang ko sita ke ka kwa a ha ne kam koe problem ngo pang ba man ho cha o man ho wa ka go se lo koe ka ne chu ngale ta go sita me kum se ngo ba ne he a de jike tin a de jike koe ta chu ngo ba ngoi sa go ji se ka ke a wol ngo ko na ke ka ba tu ka khai se pa ngo ko khai kwa ra do ta ma si de ke ka na wol ji se ki ni nu o ko la pa ngo ba ka wo ji ngo tu lo ke ka na ko jo ngo ko si de ke ka go se la ka kwa a ha na tham ko e pu me ngo da pa ngo ba man ko sa o man ko wa ng ka go se la ko ka ne chung hale wo ji ge ta chung ngo ba wo la ngo ji chang ko na i de ka ba wo la ngo ta chung ngo ba ta sa go ji si ga ka ko ka tama sida ke tube en dharta khamani te khangi gu supa a namo utwa ngo wale ngwe e teni gu ngung a chitaba ngu isa kawajiga ngu kong ta ke wale ngo kwa nga ke kawajatua kaisi pangu gu sida kawadang ta maungo maso tenduita unga ba ulang

If kawa wala ngawe mtene kuchu awa program ko sawu ji chi ka ke radu ke kabe tu ka khai chi pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya one ten sieva pen neha FM manum tu kwe awa ngawa wala ngaji chang ko sa kabe chi kya ngwa kong kaya ta kabe tu ka khai chi pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya one ten sieva pen neha FM manum tu kwe awa ngawa wala ngawa hankwe sa ko ji chi ka ke kwangkhan go supa ke 5N 20 ka manite hamu ta ngo le ngwe ya tene ko a chite ba hankwe sa chima ta ke aprokha ngo kon nga ke kabe tu khai si a go si de wola nga ji chan tene ko ma kama go o wola nga ji cha pan ngo tu tu ko a ngo ka aprokha ngo hankwe sa ko ji si ka kon ta ke wola ngo ta chung ngo ta me ku mi sing ngo ba ne kha ati ji ke ko ta chung ngo hankwe sa ko ji si ka kon ta ya ta ma ngo ma so tene tu ngo o lang

Exka if kawa olango yam tena kuchu aunga olango sa kuchu che ka ke rado ta kuchu ta ke kwang 5 minute te kang kwen hang ngay ko am kwe ka aunga olango yam haji taong sa kuchu che ka ke rado ke ma chwe kamo ka bunga ke iwi che che ke kumasa nga wala ke akokoman ate jike meta kanu na ate jike kwen ate jike ngole chung mga sunga ye chetman style o manyal kang ngoda bugo se ondutulo sila